0: bwana Nyangi na salimia wote ambao wanafanya na kipindi yao.
1: Ah, wewe bwana Nyangi ni mzazi na anasumbuka na ile mambo ya confirmation de
0: place.
1: Na msalimu sana mali kupota nafata kipindi hiki. Najua kama anaenda ni Benjamin ni mzazi na anafata kipindi hiki. Wote tunawasalimu, nadhani hawajafanya ile confirmation.

yote ya inchi, ngambo yote deja donkye, tusema ngambo yote ya inchi, manake ukue, ukue ngambo za nor, ukue ngambo za sud, ukue ngambo za este, uko natufata. Pale ngambo ya Goma pale, Birere pale, na yo mko nafata deja kipindi pale. Tukipanda ile ngambo za Makatindo pale, na yo wana shira nkoi, bana tifataka pale ile masolo. Tukiendelea ngambo za Nyantende kule, biko natifata ngambo za Essence pale, na yo kare. Tukishuka Kavumu, Mudaka, Katana partout kule, le manjia yote pale, bana wako la tifata. Musi bouje, hatu liko Kabare, Kalehe, eske mko branche, na yuwa mko branche, paske nona de ama Krete, Krete njoni.

kusema ngambo yote ya inchi, ah, ngambo yote deja donki, tukusema ngambo yote ya inchi, manake ukue, ah, ukue ngambo za nor, ukue ngambo za sud, ukue ngambo za este, uko natufata. Pale ngambo ya Goma pale, Birie pale, na yo mko nafuata deja kipindi pale. Tukipanda ile ngambo za Makatindo pale, na yo bwana Shirankoi, bwana tufataka pale ile Masolo. Tukiendelea ngambo za Nyantende kule, biko natufata ngambo za Essence pale, na yo Kare. Tukishuka Kavumu, Mudaka, Katana, partout kule, ile manjia yote pale, bana kwa kwa natufata, tunasema musibuje. Batu biko Kabare, Kalehe, eske mko branche, na yuwa mko branche, paske naona de ama Krete, Krete njoni. Manaye masinye deja, sinye de kute deja ziko kabisa. Kwa hii nimeru tunapana pale 09 24 20 96 31, au ku WhatsApp au ku normal, na tunaenda na we fata di tulika ale.